0: Mbe mukirari na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwe mwaramutse neza tuyaganana.
1: Alexi kusana batazira chuma.
0: Alexi batazira chuma warayimore.
1: Ego.
0: Mhm, gitondo ciza kuri indereke.
1: Kuri mwe muto ari murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Abdei ba nzeze kiri batazira makunga kuri boneka tege mu busoro kiramo gaho. Uno anwari na ere na wiwe. Runga muruwanda witeze nga busa ndi merenga nenga muruwanda karaperi munga kara zirupe nga kumuhuza hey. Mama ito
0: alo ndakumva neza woriko urayaga kwiradiyo ugashuyaga nabandi

0: Dangote kravel batazira sogo nga onye muringanizo uyu yive bazi ku izina rya Marto nga igitega abo bose bisugura kutumwa bwanyu bwamaze kuba munshikira mukanya ndaza kubusoma atakibazo na kimwe mana imugubganiza lo alo ndakumva neza tuyaga nande
1: ndibikora bagabo bahacha garutse nibagiye batama babiri na
0: yego ababiri ndabaguhaye ukoresha umwanya
1: nibagiye karaveri wavuye ku murongo aho mu kimini
0: yajya rero no yaramaze kuba mubaze batama hajya nyene kabisa
1: kuko negerewa kumwubaha umuntu ari imbere yanjye ankuriye negerewa kumwubaha
0: ariko je nanjye nk'ubu graveri ko ushobora gusanga twomara muri bamwe bakiritira bakarisama
1: Shabuja, anuona na mkuu chani jicho kwenye indundi kritire ni watu hujit.
0: Pizza chani kusurumba kwa nisam ni zihuza wa anuna banda bali afina bali kure ni miti migaizi kegiran.
1: Na buhanzwa.
0: Ego.
1: Hati gitondo kiza tena. Tumutuwa sisa ndugu iza hachi harimu ibaji.
0: Alikore munga mzora abu musume mu ningamu kinindo mwese muhure muyage, mumvira, ne mugirane tibuja yesa girane eza. Nindu ni kritire ya kuhuza.
1: Nijendimo ndasekura mwino minsi nzobabwira ndaba hantu duhorera kabisa
0: ego
1: bagwa
0: ndagushimiye cyane
1: ndategereje ka karirimbo ka kimanuka urukundo nyarukundo
0: ugira ibihe byiza mutama

0: ke ngo abo bahengamiye hariya mu kinongo ngwe kanamari ko ahengamiye mu gihugu cha Kenya witwa Jean Bosco ndayikenguruke ari mu gihugu cha kure uti mubandanye mwitagatira akaba ari Nestori abaramukije yongera abipfuriza kugira igitondo ciza na weekend nziza maze mugira masaka na masakaramentu ati ya tapita reka dukubitire muri Korale Saint Vincent de Paul naho mukalimbo kabo agatwengo kabandanye kabagwa neza kana kimunyanyi ku murongo wa telefone. Allo
1: allo allo allo Cloud
0: mwaramutse neza
1: umeze neza bintu simpunda marembe
0: yeye we buhanze
1: wi
0: kabisa jewe narababwigiye muzoyumva ibintu bitameze neza nta nubwo nijwi ryanje muzirwa muryumva ngakusamirizi nzoshobora makare
1: rega nyene umuntu aravuga nizo yaza reka tubaze ko umuntu ameze neza nawe akabivugira
0: uya mugabo urumva harabantu bibaje ati umbega umerewe gute ngo nisabukibuke ntavuye kwa muganga yarembye nubu yintashobora kubumanura mukanwa burya iyo umuntu amerewe nabi ivuga ati merewe nabi umerewe neza ati merewe neza sawa
1: bidona jiza kuronye bwa Claude mujango wa
0: ndagushimiye cyane burya nawe umungendanye zidahenga mu ruwambere
1: reka mbone bamenye sema ko bose bagize irade ndi kitire ntirwe ndabatondagura amazina ikondo kizaho bari hose reka se ndugare mu rugo mbone wa mujango wanze umudamu wanze n'abana wanze bane agira ikondo kizi ndiyabandi erike ngaho mu rugo n'umuryango we kazi ngaho mu rugo n'umuryango wibereka muneto na tagifaransa ngaho mu rugo be mubabe wa mwana nyabuye ari hariya ku rutumo atigira igitondo cyiza reka mbone zimi ari ngaho ibusengo batazira mu roberi atigira igitondo cyiza reka mbone mu gihugu ari ngaho mu rugo be tiyeni ngaho mu ngwe na wa kinomo atigira igitondo cyiza mandro na pawasi na gakoba ngaho mu ngwe katendu gari ya kuigiro mbone saidi mbone na ayo na maikoro nga kuigiro na sinyabigo na domeka atigira igitondo cyiza wa mutama bunwanu ari nuwe here nari magamba atigira igitondo cyiza karateri nga mukininde tubanza yakumvise rwagaza nga ayo tubanza yakumvise ekatendu ganga ikiri mbone dominiko na bosco nga ikiriri atigira igitondo cyiza reka mbone makadari ya minga kayo bebe basenti yari ya muruyigi atigiri gitondo ziza reo nari mwizu ni kabasimbe wa zanyi hehe do ari nga humo buterere atigiri gitondo ziza le minga kukaeta azi atigiri gitondo ziza cheke aza nito rona na mwumbi aza atigiri gitondo ziza donabini ari ngaru msikaro nga humo rubuga atigiri gitondo ziza reka mbone ambasaderi chomo zi amu jacha parana ambasaderi muzungu yange santere vire atigiri gitondo ziza reka muri rusange mbagenda nyizo cyo ziba zikagera asati manda y'imitagatira mugire igitondo kizana wa gatandatu mwiza ati mugire weekend nziza
0: sawa

0: Kana kirundi munywanyi nyuma ya Sirio muri America lo.
1: Halo.
0: Mwaramutseneza tuyaganande.
1: Halo, Ezekiel kumubogora.
0: Ezekiel kumubogora, gitondo ciza kurinde.
1: Ezekiel kumubogora.
0: Ezekiel, gitondo ciza kurinde ti.
1: Kamere kuri Tank Road.
0: Urakoze cyane.
1: Kandi mbona madamu wanjye n'abana bane.
0: Mhm.
1: Kandi mbona umwana wa kuri bana cyube yamye ku murenge wa Mutazira ntege.
0: Yego.
1: Ndaha mukibiga ndahabona muramwandise rwose ndaha kuri bana ndahabona uwa Kenya umasabe no ukasa.
0: Mhm.
1: Akagira mane muri ko ndaha mu Rwanda cyangwa cyangwa n'iyo atera benanje n'inyene ngaho mu Rwanda.
0: Yego.
1: Rwose ngaho muri Kenya kimbega bimeze gute bimeze gute nanga ku ifu n'abita bigitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Kante mbona abantu wanyu bose bidundi kritire sinibagiye Selemani ngaho mu rutongo na n'umudegiteri wacu kumubogo.
0: Sawa sawa.
1: Abanya mubogora bose bidikitondo cyiza karuri ko.
0: Sawa.
1: Aba papa sinibagiye Santos na Kongore abamenye se makuru bose bidundi kritire.
0: Sawa sawa.
1: Ari bidikitondo cyiza.
0: Reka turamutse witwa mu ba mwana nyabu yaramutsa. Vangeline na Buhanza na Eric na Kajwi. Petronia na abana biwe bose ngo bagire igitondo
2: cyiza.
0: Kana kirundi munywa ikumurongo wa telefone allo.
3: Allo allo Claude.
0: Mwaramutse neza mwaramutse neza buno yano hari.
3: Umwana za koda mahene ko code no munsi nari nabutumwe ko kwere nge na utombora kawa.
0: Urawutomboye urawutomboye nico gitumuri sokuru wabemera indundi kiritire.
3: Aina yangu hivyo chakula saki kare.
0: Sa.
3: Ndiyo siri ya Amerika. Umoja na hivyo kutoa sari ya umenga muri tia kubira kata kumiro.
0: Ee.
3: Kumbwa sija jumbo sio siri yangu umoja Amerika yupo sio kumbwa juu ni sahihi kwa usiku.
0: Ego.
3: Na kushimi mutama kwa kuwa na wengine yangu hima gamba ngao hili hanga muri gitega.
0: Wow,
3: I'm going to go to the house. Haimu wanda vya nangaa mkini ndi tia kumbi suna misi kuruga na deo wa mkutena ni makadoku nga makadoku mbinga li kutone mwede ni maizi nali mbinigiri su hindi mbinigiri nga haimu wanda nangia wanda ya liki ngao mugole na tona zini mwana na tomo kuhuka sene na sile ni mwrituka lakini ngao mugole na papile mwakra maliki mutambu nilasi kumuhuza kutia ukamu juma isi ndo ndikuma na hiyo liyasi matana Mwezo nga mwiguyo na mwizi mwami wa wafana na klabu nga mkini ndo mtika lezina masari ya liyebiri kiene nga mkino wongo Nyungo vile nga mkini ndo hai magayeli nga mwusaki mwalo mgiribi mwumayebe mateka sosisi nga mkanyosa damiani ya mwangalaza ina masiki mwilitana Kwa kuhu kisha hae diyo benariwa kakashira heba yue ya homo gungu chakene kumilita da kire uti yao yue hosu tinaki notu la doya hai magambi ya yanga mnigitega kini mjango wawe uti ula kuwa musa ula dunde ga ni salama
0: Yegu
3: Hei manangeze kwa mungu wa kukuseru jaya alisaga soja muhamedi ngao mkigarama Hanyuma nipuwa niseti na jonata mungore Aburahamu ngahi mutambu kirenge motari juge Hanyuma nuru msenge ngao muwanda Hanyuma korode
0: Saa
3: Yende mbi sinkepe iliku matari wonga hii magamba Ezi mwende hama za kutuwa mutana Kwari kuma hami mbufanda haja kuwa motari niwe ya Kwari kume diteli nguruti ya liyewa henga nendamu njiseti kezi ya liku mmotari
0: Iii
3: Mutala kutaji santo za mshikiri usimilitada kire Aina ndageze ngaho kwa legisi ngaho mu Rubanda amavuta yawe jeta oswaizi rukamba sindi kumbayo zarasiyo udasi ngaho imusambu niragira ngaho imukike ndageze kwa legisi ngaho mukinini ndo raya ni hubaseru udasiye mukinjima jirare mu Rubanda njubo njubo hali hose abase abase hali hose sinio ngaho hali hose Kwenani ngao mungtongo, kwenani ngao mungtana, kwenani ngao mungkundi ni mungkira swato, kumbhase zawe zamu, ya zumbi se, kwenani witagati. Hali makameto ngao munguhinda, malenga ngao mungkarowi makebuko, na haya niwe mwazika machungwe zwani mungkanyosha, kulibete ile ngao maramza, mamaye yohani ngao maramza, Nuyu urubavu ngayi mkike, jikonya jinyele mnize, ndakima tatu miliraja kiramzi nga mkini ndo. Wanyuma, ndageze nga kuyu wagasa kuza Eliasi haya mutana. Ndageze kwale minadeleze nga umusoro, nguu nga umukajagale, nike motari nga umukirasazi. Sangala nga umugoyi, nuyu paka wawiri kugaseru. Donge si ari hose nga ngunyu lero. Ndetsebe mu busona mumbi se yavuga ngo yarahenga ni kwa mumbi sindacho zara dufikire ni je ni tagatire chege nga mu busoro. Ari mu wanzi bwo se kuzina ja mu no ari nge tsinda ho ari mu ngaba no kubagira ubi kundira kora bakutazira mu kizwa. Ni ubira mu kunyiza hamwe mu jango wanje se no wibagira. Yeze ni ne munda pa bayeri nga ku munaga inyabihanga ndi kumana sanda ari mu kizwa mu hari mu nda pa ndo kugara mu hari nyaru na zari burasa ni muri gitega ari mu nama zengira abo muri bonzo byabo abandi kugira za wanwayi bose ntibagiye batama nkanje bibeya imagamba bayiba ya Jeremi ngaho abi batazira mwami ngaho kuwanduha kukijusu nda hizaniye nyuyo Sulemane nchulira reka batama bose ntanje utiri nitaka kubahamagira ngo sindabatacha utaba batahize mitama nyarwari
0: ndagushimira cyane saa
3: ndasaba rero bajya batacha kuko abantu babantasha bavuga ko ari n'abashaka ngo mubashyire mu gitabo nibo bagerageza ubuntahise cyangwa abatahise bajya basubira mu izina hakurya babivuga ngajya nyine batangura kubwira umuntu abumve kuko nibo bakunda kuvuga ngo turahengama bajya barasubiramo barose nk'akanya kabisa abo babakoze hanyuma korote uyu kiganiro cyo mwavuze telefone yawe ugacanwa Mbubu ngele kuhumba nukulipo uvira longote nana kayaka
0: Sawa sawa
3: Harina ya kuwa wani ya nukela kuyo mdela mindu uli Kwa nukulu mkwa wanja haibu zeba kule kutu mongela nisa tukala wako Abatasha nguvu hala hinge nda nitu Tubu umu longo kubela kanyari gato Kwa kuwa mungu yeme kuwa mungu nisa wa Amasani meweza kukume nga saime ni nusuga ya saa sita Mbawaza tahije, nare mbawabigira kujia, muzo wa muko, tumuzi ni izalero.
0: Watu kwezi.
3: Zawa, jeni gini mbile kumbea ureki kama naamu.
0: Zawa, zawa.
3: Zawa.
0: Ale kangende ni puliza, gitondo shiza Norbert. Abantu bose bari kubaradukurikira bari mu mpinga itandukanye, murabye aho mwanyu geze. Na undi munywanyi, nshobora guha amahigwe kuko. Ndabona hari ya Dos Santos yamaze kubashika gira ati inyuma y'umwanya sumwanya umwanya mwiza uba uri kugihe ariko mbere ahubwo ngiye kumuha ikaze kugira ngo ashobore kuza kubandanya akutse kivi aho narinda kigejeje kugira ngo nawe anatubwire bishasha adufite muri kano kanya kugira ngo ibintu bibandanye bigena neza Dos Santos
2: yego
0: ndaguhe mwaramutse neza
2: ndakuramukije
0: warayimore
2: na mahoro
0: aya makuru yawe
2: ibintu bimeze neza numunoni
0: je navuze ati ndazindukiye kumazi kugira ngo bikunde ijwi risoke neza na materiali yangira ngo nikubira dashobora kuvuga wewe ngira abamwumve mugabo urumva ko na nyine ibyuma yagubandanije abiyobora neza kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza ariko navuze washitse kukanya nabonye washitse nk'iminuta nka 10-15 imbere yuko nkorera mu ngata byagenze gute
2: Imisi rasa ntingana burashya bugashana yandi uno munsi haruteje hahise
0: yego
2: bisigura yuko uno munsi kibazo cy'amabisi
0: Bon. Gisa n'igifise inzira nziza rero muri
2: mari. Kuri jewe cyagize inzira nziza sinzi ku bandi. Ariko umugisha afise kumbere n'abandi barawufise. Twizere yuko ibintu bigenda neza kuri uno munsi wa gatandatu.
0: Yego.
2: Nico gituma wananashitse ku masaha ibintu bimeze neza nkashika ngaruhuka. Imbere yuko ndagukorera mu ngata ngira wabonye ko bimeze neza.
0: Ariko nabonye waje witwaje amazi. Haje na nazi ndusha ndayafata. Uwo bari umuti wakwitwaje kugira ngo ibintu bize kuba nayo bimera neza cyane.
2: Aho mbere hahise muri kahise nta mugabo yava mu rugo adafashe n'akantu ngo arye akantu. Cyarazi.
0: Byasigura iki?
2: Yaba yitanze byasigura ko yitanze umwansi.
0: Ah.
2: Nta muntu ashobora kuva mu rugo adafashe akantu ngo arye. Aho mbere hahise cyarazira.
0: Mugabo ucavuga ati ngira ngo afise inda ndende
2: cyane
0: ati ntarariza abantu.
2: Oya. Rero muri kubu rero itwaraje hanje muri kubona rabihinduye muri kubu njafata amazi mu gatoro
0: urana ko niterambere ubujyaje ushobora kuyatwara aho ubugeze hose aba mu modoka cyangwa ibarabara ukashora kuyanywa takibazo na kimisi nka kirangira ngo byasaba ko bikora nk'ibindi
2: urumva bati wewe ibyo uvuga dushaka yuko bikurikiza nama nababwiye yuko bose baranwa amazi mu gitondo urumva rero umwe uvuye ukuru gakwira hose ntegerezwa rero kusha ndabikora kugira ngo nabo abatwumviriza babikore.
0: Ariko rero abariko baradukurikira muri kano kanya nabo igishasha buhava bitega kuri De Santos ndavye ingoga ufise nyimwete wazindukanye ibintu bizakomeze neza
2: byama bimeze neza byama bimeze neza muri kano kanya igice ca mbere aho turirimo bava ndabahanda abona abantu bamwe bamwe menga baracyari mu busaswa abira babaje kubona umuntu akijyamye amasaha
0: aya masaha
2: ngo busanga ariko bumviriza insamirizi yabo bari mu mwishuka oya nibavyuke bagende ko kubiri ko gwa rusangi rero ndaza gufasha kugira ngo
0: bagira amasuku haho babaye
2: aho babaye ibiki uno musiri ku muso gatandatu abantu benshi bari muhira no musiri rero warukuye yuko basukura aho babaye rero nashimye yuko baza gusukura aho babaye batamba batarika ariko ngasaba imbabazi abantu bagwaye mafigo abantu bagwaye mafigo baza kunyihanganira nonga ndabakebura gutamba se guhaguruka nawe uzunze umutwe ushira gosha durat uri kuratamba ugatamba nk'umushoferi katwara umuduga umushoferi katwara umuduga mu gutamba akoresha umutwe ashira gosha adurat
0: amasarabe imbere
2: gusa nuko biri
0: mwabyumvise ko kundi nikiritira tuva mu bwiza tugenda mu bundi Jean Jean-Claude Nshimirimana ndabakengurukiye cyane twararanye turanazindukana ariko mpava mumbaza ati none bigiye kurangirira he uhereza he uretse gusa yuko ngirangiye kumira kame inkwari ya mira mu mutego igihe cy'isa 12 ndaza kuba nagarutse nga mu studio za Radio Nikiti birumvikana yuko ari amasaha y'umugoroba ngaha anye ibujumbura nare ya kumugwa mukuru wa politiki Gitega kugira ngo tuze kubandanya tubashikiriza ibiganiro biza kwa biriko biratambuka kuri no samizi yanyu mwana y'umugi umunsi wa gatandatu na weekend nziza murumva yuko mugenzanje yamaze gushika kugira ngo abandanye akutsa ikivi aho narinda kigejeje ibintu biza kubandanya bimeze neza.

0: ushaka kunyicira ubusa,
1: wataka kuniua bure,
0: ushaka kunyicira ubusa.
1: Yule si wako,
0: ubya si wawe,
1: nami si wangu,
0: naje si wanje. Niye ntamba mira gati ya jewe na wewe, niye ntamba mira gati ya jewe na wewe.

0: nishavuje iki wa mugabo we
1: wataka kuniua bure
0: ushakunyicira ubusa
1: wataka kuniua bure
0: ushaka kunyicira ubusa
1: wako hayuko
0: wawe sari sihari
1: wangu hayuko
0: naji wanje sihari
1: chukia nene kati yangu mimi na wewe
0: niye ntamba byira gati ya jewe na wewe
1: chukia nene kati yangu mimi na wewe
0: ayo nzigo ni yikisha

0: ushaka kunyicira ubusa
1: wataka kuniwa bure
0: ushaka kunyicira ubusa
1: wewe una wako nyumbani
0: wewe urafisi wawe muhira nagira fisi wanje muhira ni yenzigo iri hagati ya jewe na wewe ni yenzigo iri hagati

Big Boy ari kumwe n'uwitwa Melanie Boy n'umudagi n'umubirigi n'umufaransa abatamubona ari cyo muta mwahombye cyangwa n'umuyapani ni mu biganiro byacu muzobimenya umugabo arahitambira nk'abanyafurika uyo mudagi mwumva ariko ndavuga ni umunyafurika pe

0: Gafa akarimbo ka Gafa muriko murakumva nuko rero ni ikiganiro Saturday morning mukanya twari kumwe n'umukinyi w'amasinema muri kano kanya rero ku murongo wa telefone ndi kumwe na Gafa asanzwe ari mu rugombo hariya mu Kibitoke akaririmbo yaririmbye turakundana kabane kabanezereza ariko imbere ku mubane mubiriza ku karirimbo reka tugerageze kwakira Gafa ari ngaho mu rugombo. Hello. Allo Gafa.
1: Amahoro.
0: Aho mu rugombo bimeze neza.
1: Namahoro.
0: Weekend ni gute ngaho mu rugombo bwana Gafa?
1: Ngomba tumeze neza.
0: Ibintu bimeze neza.
1: Akaguma kagwa akazuba.
0: Sa? Akavura akazuba murabironka atangorane.
1: Ego kabisa turashimimana.
0: Ndabona akaririmbo kawe turakundana, turakundana akaririmbo kawe turakundana. Inyuma aka karirimbo abantu mu Kibitoke biteze iki?
1: Inyuma akaririmbo turakundana abanyitege indirimbo nshasha nakoranye na Flima Boy. Ndafise n'ikindi gikorwa ndiko nakora. Narinze kuvuga izina kubaririmbyo barije ndi bakomeye ngamwe icyo gihugu.
0: Mwakoranye n'umuri jende cyanke wasuye mu indirimbo yiwe?
1: Oya, twarakoranye n'umuri jende azwi n'abarije ndi bakomeye kandi bari hanze ubu baje mu icyo gihugu cy'u Burundi cy'amatsinda n'ubuki.
0: None iyo ndirimbo yawe wakoranye niyo muri je ndurabona yuko hari intambwe utarusanzwe uriko izogushika nako.
1: Ego kabisa kubera urabona nakare ubu dusigaye turi mu ntara ya Gusi ya Bujumbura. Ego Kibitoke dusigaye nayo turi abanyabujumbura, dusigaye turi mu ntara ya Gusi ya Bujumbura.
0: Nicyo gituma rero wacyufata wigira inama yo kuzorakorana n'abaririmbyi ba hano mu gisagara cya Bujumbura.
1: Ego kugira twagure imbibe, twagure akarere indirimbo zacu n'izigume zisamirana gusa za Kibitoke za Helpo no mu gisagara bazimenye kuko ubu dusigaye turi akare inarimwe bisaba ko natwe dukora cyane kugira batumenye iyo mu gisagara.
0: Muri kahise hiyo muri Kibitoke havuga ngo witwa Patrickson mbega muri kubu ninde avugangwa?
1: Patrickson yari umuririmbyi mwiza, yari umuririmbyi mwiza mu ntara ya kera ya Kibitoke. Kubera ubuzima urabizi ko hari abaririmbyi benshi bacitse intege bivanye n'uko umuziki w'u Burundi kenshi batawuha agaciro umuntu akora ari kwitanga adafise ikimufasha.
0: None kuri ino saha aho umuntu ashise aho mu Kibitoke nuwe muririmbyi acabona?
1: Bo mvuze ushitse mu Kibitoke.
0: Yego.
1: Mu Kibitoke yaragutse harimo abaririmbyi benshi, harimo impano nyinshi. Ushitse ngaha urabona abaririmbyi batandukanye ariko Gafafu direct ucumbona.
0: Niwe kizigenza, twovuga ko ariwe kizigenza.
1: Ntuvuze kizigenza nsanga n'amajyambere usanga uko bamwe batabyakira kumwe ariko kuko muri ko fise uvuze Gafa hafu barumba Kibitoke ko ihari.
0: Aha. None iyo ndirimbo rero tuyitege mu misingahe abantu babwiye iki bayitegurire gute?
1: Indirimbo urabona ko bivanye n'uburyo dukora inyuma y'amezi abiri turarekura igikorwa. Urabona ko iyi imaze ukwezi igwijije amezi abiri turarekura ikindi gikorwa gishasha.
0: Ku bijyanye n'ibiteramo ubona Gafa kumenga nta muvuma bimeze gute?
1: ibitaramo ibitaramo turabitiwe yo ibitaramo kweri biriho ibitaramo biriho mvumira hari mu kibitoka sikiba kunda vibe idasanzwe dufise amabwata atandukanye na hantegura ibitaramo kandi kanatsinda ubu hasigaye haba na samu nyuma y'umwaka nk'ubu karategurwa sama izobera nga kuri Dogo Beach.
0: None muri iminsi muri iminsi hari igiteramo muba muri kumurategura ngaho mu kibitoki.
1: Mu kibitoki turafite igiteramo ndi kumwe na Freema Boy hamwe na King Plata tuzoba tugifise ahantu bita muri Lolo Hotel. Mu kibitoki.
0: None icyo giteramo kizoba ku magenekerezo ya kangahe isaha zingahe ukwinjira bimpanze gute hatumiwe bande abantu bashaka kubimenya ibyo byose.
1: Igiteramo cyateguwe mu kibitoki kuno Hotel tariki 15 z'uku kwezi nyine turimo hanyuma kizotangura isaha 8 hariyo jewe gafafu niyo nzoba nibereye. Igiteramo ni Freema Boy ari kumwe na King Plata hanyuma turi kumwe na badada ba mbere bajigajiga mu gisagara
0: bamwe batamba bakajugumira ngurubonde.
1: Ego kabisa nk'amazi uziye mishashi.
0: Hamu kwinjira ukwinjira azobara amafaranga ngaye?
1: Amafaranga batashije mu giciro cy'amahera make cyane. Sempre ni 3,500 VIP ni 10K VVIP 25K.
0: Bwana Gafa, reka tugushimire kuri kano kanyu duhaye kumbure tunabifurize n'amahirwe muri cyo gitaramo cyanyu muriko murategura.
1: Murakoze, turabashimiye namwe kandi karimu nawe muzoze mudushigikira.
0: Muri make rero muradutumiye.
1: Karibu kabisa turabatubwiye.
0: Reka nzobaza hari umudami yitwa Alice afite ingendeshwa nzomubwira nyunguruzi.
1: Kabisa nzoryoherwa ni nakubona muri icyo gitaramo cyacu.
0: Alice
1: urabyiza noneho bimeze.
0: Nta kibazo nduze Alice niyambiye ungendeshwa yiwe nzokwizana nta ngorane.
1: Sawa sawa murakoze.
0: Ariko atayimpaye urumva ntazoba ari jewe.
1: Sawa sawa byose ni kugushyira imbere y'Imana ndazi bizokunda.
0: Ndagushimiye turamukiriza abantu bari ngaho mu kibitoke kuri dogodogo hariya mu rugombo mwese weekend nziza.
1: Namwe murakoze namwe weekend tuyisangire.
0: Sawa sawa. Nuko rero uyo yari Gafa Afu umuririmbyi hariya mu rugombo muri kibitoki mwumvise yuko kuwa 15 kuno kwezi kwa Rusama ko bafise igiteramo kizoba ari igiteramo kimeze neza cyane. Mukanya rero duce twakira wa Morasta Nyagahene nawe nyene ikimugenza muraza kucyumva ariko byose twizere yuko bimeze neza cyane.

uzobaririkiza umuhoro ujani wabo ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindiza ku mutima ibindi azishinga ndaza zosubiriza mu ndumane

0: Ya karibu kakuryohera cyane bwana Ezekiel ngaho mu gashinge n'umuryango wa yose kamuryohere na tele diseri ya kumukamba tutibagiye Musa n'uyu DJ Alex ngaho kumutendegeri na odire wiwa karibu kabaryohere
1: niyo sinziriye kanduta ndagufumbatiye
0: abamotari mwese muri ko mudukurikira muri ngaho mwikora karimbo kabaryohere karyohere na cyane cyane witwa Donatien n'uwitwa Toma ngaho nyene na Mzembaruta karimbo.

Awo rero ni Adric Akimu muri ako karirimbo reka tubisengere na karirimbo gatuma uryoherwa gatuma umeregwa neza ahanje mbonerwa hakajyo ko kugatura aba bose bubatiza uyu munsi na cyane cyane uyu Jimmy benshi bamuzi ku izina rya Isaac uyu munsi nuwiwe uwiwe emereyele bubatse rwabo naho mugitaza cyangwa kumuhuta uyu munsi babwiranye iti ego haba imbere y'Imana eka n'imbere y'amategeko aho muri rero mubandanye kuryoherwa mubandanye kumirirwa neza nuko bwana Jimmy ucubwira emet ndagukunda cyane na waca kubwira ati no mu busaza tuze tugumane umva

0: Nukurero twinjire mu kiganiro ijoro ryiza na kirumunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone ku numero 68 607 786. Allo.
1: Maro ngana karawo.
0: Ndagwahe miriwe neza turiko turayagana. Ne
1: ana maniga mo komere ya gutya mugese.
0: Maniga.
1: Ah,
0: wese ane kongi wa ijoro ryiza kuri nde?
1: Ndekane bwo lopata wanze ngaho mama Keira. Na abana bande batatu.
0: Yego.
1: Reka mbona ababyeyi umubyeyi wanje nawe n'abasubukuka nawe cyane. Reka nibonere papa bo free wanje uko bangana na mutama atatwe na mabukwe. Reka niwe sakiye ugucumura iyi datwenga turi kumwe ngaha. Edi Franke no ifureri turi kumwe ngaha anye no bita kamani ndawe gega toyi. Eka nibone mutama mwara ko ngaha tidurugiza. Ponda wa ponda tidurugiza ni bone ugitunguru ngaha mugaseke bunye.
0: Yego.
1: Umwe ni watunga isorozo tidurugiza uni dewo. Ubwo frenga hari ne ngaha mugitara no mugabo we tidurugiza.
0: Yego.
1: Uwe jang sorozo tidurugiza.
0: Ndagushimiye.
1: Reka mbone nibwo ati mbere yuko wagiye he. Sara ukurinya katabukebo. Oboneho kayange tidurugiza. Uwino sati bandanye baharukiye ruke ntibaboregwa ariko ati aratura buregere. Reka mbone abanywanyi muri rusange bwota abanywanyi n'udikritire. Abagize tidurugiza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Reka mbone ubu tijanzi bita kigana wewe nto ku zina rya mbubu aho mu kigina.
0: Yego.
1: Ati tidurugiza. Akaririmbo
0: sawa
1: bakubita bataba bari abukebuke ntibaba baze bukebuke kubita baba bari amutamu
0: ugira ijoro ryiza mani
1: abo onye ba do santo si hari anye tiro ryiza watu bumva hari ya ku radio indo ni kiritira aba kongore nabandi tiro ryiza mutamu
0: sawa sawa
1: akubita bana karindiri yari ko mutamu
0: uraza kukumva
1: ndakakwituza mukanya
0: sawa

0: Reka mve mu rugo be nakira uyu ndi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye miwe neza cyane munywanyi tuyaganane.
1: Ni niyo zwa prosupe yirenga mu kanyoshi.
0: Mhm. Ijo rageza kuri nde prosupe.
1: Aje akoma mere ko tubana nga muntu.
0: Yego.
1: Ubita makizoni. Ubita amerikiyade.
0: Manzu gabanya ko ka radio kari ruhande ya.
1: Ngoba mele ya mumundu ubita amerikiyade. Mhm. Amange nduga imakebuko. Mhm. Bela musumudame wanje bitama nawe gira Robertine. Abana banje ni Ishimwe Fiso ni Rukundo Franke. Mbago kibujumbura samo sabo dukona ukazi Berenari Machadi Dawidi Thierry nibage ni mubose wa jitwa Tono. Mhm. Ndabifurije iryo jitsa.
0: Ndagushimire cyane nawe ugira ibihe byiza.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.

abari nga onyi hafi ya bar ukapi mwese mwananye muranigwa igechi saha zina ziranga ku minota 10 numwe nga muri studio za radio ndo nikiti ni ku mirongo ya 188 bishe biri mu gisagara cha Bujumbura 199 nibice 9 hagati mu gihugu Jean Claude Nshimirimana mbandi 10 na mikuri mikro mu binga bw'ivyuma Mathieu

0: uvuze wigere ko wemera ko hari abantu bakugira ko ubasha watuma ubabara ari uko Imana ikwansa ariko nayo murazi ko ntawe iheba numwe.
1: Thank you dear God. Thank you mama.
0: Yaba yaheba nangira ngo we nanje sinzwe tubaturi mubananye no mugubwa neza.
1: All my family. Thank you my fans. Thank you Mega Mind Sadak. Thank you Big Boss Emery, my big brother. Respect. Thank you all my enemies.
0: Akanako rero na karirimbo ijoro ryiza ache kabandanya kabajyohera uyu ni Laurent Timura. Ijoro ryiza reka ngendero ndagipfuriza Madame Faustine nga onye mu Kanyosha umutambukanyi wawe Jamal n'ibibondo byanyu mwese aho musanzwe mukorana mu mirimo yanyu ya missions babandanye bagubwa neza. Inshuti babanye n'abagenzi mwese muri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakurikira ibiganiro bya radio Inyoni Kiti tugenda tubipfuriza kuranigwa abamaze gushika mu busasu amaze ejo muziruka mu burabira mu rugi mu kugenda guhimbaza ibisabisho bya mbere mu maparuwasi atandukanye namwe murare murota Imana mushobora byose. Reka nakira umunywanyi ku murongo wa telefone. Alo sa
2: na Pauro
0: ni imore tuyaga nani
2: yarege singakuzani batatira cumu
0: mhm ijoro giza kurinde
2: kuri mwe mutwaye murongo kore
0: mhm
2: epekere batatira makuru nga kuriboneka mondi yare nganyera batwene wacu
0: mhm
2: fureti na kama binga oyibere na resisi turi kumwe umwishwa wanje
0: mhm
2: ndayimbozi mukitunga fureti na mukitunga ngabirano nga kumukongo ndayimatereze nga

0: Leka tuvivu wanza tukwa kilundi mwenye wanyi kumulungwa telefona lo.
1: Alo Claude.
0: Ndagwaye miruweneza tuyaga nandi.
1: Nivishkora wakabo iza haka na mkininda.
0: Jorogiza kulinde iza.
1: Uri wewe numufasha wanje ni yose ngaye virine na wana wanje.
0: Ego.
1: Dominique na Jemuse na na Bosiko na Claudine na Divine. Mbone guhanza nga mukinindo mbone karateri nga mukinindo mbone uyu bukura bwe ku murongo tindi bigora abagabo izo haki mbona emi mbona yisa batazira wa ngozi nga mugasekebuye mbona makado mbinga kayobe mbone abakunzi bose birati ndundi kwitire mbone misigaro hari ya kurubuga mbone abakunzi bose akaririmba
0: sa
1: sengera basi ba